0: Sina mnyakatengeze nyafama Radio Sapiencia Inkuruzi ya magezi Insulo yo muziki nebye mizanyo Edachi kebula muka gazuka Okwele sawe kuminemwe za machagona kwa lualero Ndu uza tule katuna atero kutuka kuntandu kwa yen kuminero Ya program ya feo na kwa lualero Nandi sabye ukuli za ya bantu babiri basatu Tushibule tugende mchitu tugenda ate mteka teke ndala Bagalizo na kwa lulonji kusaa kuminemu tugenda kufuna njigiriza za finger bridges okumacha zibu zina kwa tuja kufuna fairo ya maulili ate fairo ya maulili okugwa tufune saga la karamete ate ninteka teke ndalazo na za sapiensi ya ngabwe zibeda itakunoti musamvu tano tano ana china na musatu musamvu musatu oba usoburo kuita kunoti musamvu munana nya ana muenda ana musatu noti bili hello
1: hello
0: wanji munai
1: Nzi Joseph Kato. Joseph Kato. Nguwane kujuhuda ambu yimba ambu uli ya muna nge mkama kumpe wa mkisa.
0: Amina na yubari kuulirizo.
1: Obu yimbo obulu njiwe mchiyo ni ngama mkama mkulu nansi na ngatu kozwe choru wale. Yewe desanyo li hindi buvi. Yewe mkili yeah. Nogamati mdegale baviri ni ngama katoka mkubile kumpu. Kwe baze.
0: Ni yeah, anziza muna.
1: Nange negundi ya kutumira mkwano guone utalama.
0: Munda vile nyonange.
1: Agama weva li kumutu mirako, ila ainisa nyulingi nyuna agama na hiyo jomula vyoke waka.
0: Ya kufuno obudi. Kari munange munda vile nyo.
1: Nifikari Joseph Kato, salama. Hapa uriza wa sapiensi ya mbano mbagari zo mkisa omurungi.
0: Amina. Kari mkwano, tuyanza nye tuyanzi. Gemchala Grace na buwa minkutumi dekawe salama. We bali kuuliriza. Na mwenda mikwana abali okumpi na abali wale dakika ebula tano kati zizi nebula nya ezibula ekwele sawa sawa kuminemu. Oluimba lwa mama Bikira Maria era nga lujudde matendo. Lula musa Bikira Maria tukula musa nyaffe Bikira Maria mama wa Yezu nyaffe Bikira Maria omtukirivu matendo ngabo manya matendo ga Bikira Maria gonna gonna nga tukasoma musapule kale no lwe luyimba luno njagala kugenda ate mbasibule era ngenda kubalikira mu luyimba luno lwe lumu lwe nyiri lututwale musawe kuminemu Good morning.

0: Omukama abere na mwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Bigambe b'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Toma omu ku 12 ayitibwa omulongo Didimo. Teyalina banne Yesu lwe yajja. Abayigirizwa banne ne bamugamba nti Omukama tumulabye. Ye n'abaddamu nti wabula nga ndabye mu bibatu by'ebiwundu eby'enninga ne mbisaamu olunwe lwange ne nsa n'omukono mu lubiriizi lwe sijja kukkiriza. Ne wayita ennaku 8 era abayigirizwa be baali mu nju ne Toma nga mwali nabo. Yesu n'ajja enzigi nga nzigale n'abayimira wakati n'abagamba nti emirembe gibe ku mmwe. Awo n'agamba Toma nti olunweru luyingize wano laba n'ebibatu byange leeta n'omukono gwo oguteeke mu lubiriizi lwange leka butakkiriza naye kkiriza. Toma n'addamu n'amugamba nti Mukama wange Katonda wange. Yesu n'amugamba nti Toma okkiriza kubanga ondabyeko so baamukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Bigambe b'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Twebaza Omukama olunaku olwaleero alukeesezza. Yeebale twesabira lubeere lwa njawulo lubeere lwa mukisa. Nnaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwa Julaayi. Olunaku olwaleero lwa kitiibwa lwa ttendo mu Ekereziya. Anti olunaku lw'omutume Toma oba Thomas omutuukirivu ate nga mutume y'oyo omu ku batume Yesu be yeerondera gwe tujjukira. Awo nno mu ngeri y'enjawulo tuyozaayoza era tukulisa abona abayitibwa aba Toma oba Thomas n'aba bayina abaana nga bayina erinnya eryo sinakindi n'aba bayina abaami baabwe nga bayitibwa aba Toma oba aba Thomas. Mukulike okutuuka ku lunaku lwammwe. Tubasabira emima ya Katonda omukisa gwa Katonda bibabeereko. Toma y'oyo gwe tuwulidde mu vanjiri abatume abayigizwa ba Yesu nga bali mu kisenge eky'owaggulu batidde beekwese. Omukama yabalabikira mu ngeri ey'enjawulo. Mu kubalabikira omukulu oyo Toma yali taliiwo, munnaaye yagaana okukkiriza nti Omukama abaddewo n'abagamba okujjako nga mulabyeko ne mukwata nako. Y'oyo Toma gwe tujjukira. Toma yakola omulimu mu nsi eya Buyindi oba India gye yaweereza n'abunya ekigambo kya Katonda n'akyusa bangi ne bagoberera enzikiriza ey'ekikatuliki. Bw'atyo n'alokola emirimu mingi nnyo. Naye munnange Toma waliwo ebiwandiiko ebimwogerako ne bitulaga embeera gye yayitamu okutuuka e Buyindi oluvannyuma lwa Yesu ng'amaze okugenda mu ggulu. Abatume balina okutwala maaso omulimu gw'okubunyisa evanjiri mu nsi yonna. Bwe batyo baakuba obululu buli omu alondeko gy'alaga. Toma akalulu kaamwokya ng'alina okugenda mu Buyindi. Munnange Toma yagaana. Toma yatyayo ne yeekwasa bingi n'abagamba nti nze bannange ne gye munsindise olulimi sirumanyi. Yagaana okugendayo. Ne munnaye waayita ennaku ntono nnyo ennaku ezo nga 3 Omukama n'amulabikira. Mu kumulabikira yamulabikira amutunda anti obudde obwo buli omu yabeerangako ne Mukama we. Era Omukama yennyini yalabikira Toma n'amugamba nti nkutunze. Munnaaye gye yamutunda omusajja omugagga oyo ekisinga okwewuunyisa yali adda Buyindi. Toma teyagaana kubanga Mukama we yennyini yali amutunze. Yagoberera omugagga. Omugagga yatuuka mu Buyindi. Watuuka mu Buyindi Toma kabaka waayo n'amu obuvunaanyizibwa obw'okuzimba olubiri. Amuzimbira olubiri era yamuwanga ssente azimba olubiri olupya. Naye munnange Toma ssente ezo yazikolanga mu birala. Toma ssente yazikwatanga zonna ze baamuwa n'aguliramu abaavu emmere n'abagulira engoye n'ayamba buli omu eyeetaaganga. Akati akadde kaatuuka kabaka amubuuza olubiri lwange luliwa, mbadde nkuwa ssente ozimba olubiri. Toma yaddamu kimu n'amugamba, kabaka olubiri lwo luli mu ggulu. Kabaka teyabitegeera. Kabaka yakambuwala anti ng'olubiri talulabako. Munaye yakwata Toma n'amuggalira. Naye waayita ennaku ntono nnyo, muganda wa kabaka n'afa. Muganda wa kabaka w'afa yafuna okulabikirwa, n'alabira ddala ng'olubiri gye luli mu ggulu nga Toma we yali amugambye. Munaye era muganda wa kabaka n'aluusa kabaka n'amugamba nti, munnange Toma muleke, ekyamazima ddala olubiri gye luli lukulinze. Anti Toma sente yaziyamba, yazeeyambisa okuyamba abanaku, abaseege, abaavu, bonna abaali mu bwetaavu. Bw'atyo kabaka n'amuzimbira olubiri mu ggulu, era kabaka yakkakkana oluvannyuma lw'okufuna ekirooto ekyo nga kiva wa muganda we. Kyekyo ekyewuunyo ekimu ekisinga okumanyikibwa ku Toma, n'ebirala bingi nnyo. Wabula ekisinga obukulu nti yakyusa bangi, n'abamanyisa omulokozi, n'abayigiriza enzikiriza ey'ekikatuliki. Era bangi baalokoka, baakyuka ne bagoberera Kristo. Yoyo Toma gwe tujjukira olwaleero. Munaye Toma yafa bujulizi, bamufuta effumu, bw'atyo n'ajulira Kristo gwe yabeeranga naye era eyamuyita. Naffe tuyitibwa okujulira Kristo mu mbeera zonna ez'obulamu bwaffe. Ate era Kristo atutuma okulaba nga twongera okubunyisa ekigambo kye mu bikolwa ebirungi byonna bye tukola, tusaasaanye obwakabaka bwa Kristo. Nga twebuya ku kigambo kyaffe eky'olunaku olwaleero, Yesu yajja ng'enzigi nzigale, n'abayimira wakati n'abagamba nti, emirembe gibe kummwe. Baali mu kutya nno nga beggalidde. Munnange embeera eyinza okuba eri ku ggwe, munnange ng'oli mu kutya mu kadde kano enzigi nsibe, naye nga munnaye weetooloddwa bisenge bya bizibu nno. Ng'oli mu makkati awo bw'otunula wano bizibu, n'ewali bizibu, kwegamba wenange ojjudde okutya. Omukama we yatuuka mbano yabagamba nti, emirembe gibe kummwe. Naawe munnange ali mu mbeera eyo ng'ebizibu, okutya kukukozeeko akayumba, oli makkati awo. Naawe nkugamba emirembe gibe ku ggwe. Omukama akugamba emirembe gibe ku ggwe. Nkusabira nnyo ebigambo ebyo bituukirire, obeere n'okukkiriza. Toma yagaana okukkiriza nga talabye ku Mukama. Bane baamunyumiza nti, Omukama tubadde naye, n'agamba, kikafuuwe, sisobola kubikkiriza okuggyako nga mulabyeko. Abooluganda, naffe tuyinza okubanga ekyamazima tuli mu mbeera bwe zityo. Tuliire ne bannaffe ab'enzikiriza y'emu, tusomesaala, naye nga munnaye bavaayo ne bawa obujulizi ne bagamba bannaaye, nze Omukama yankoledde kino, bannaye Omukama yannyambye, Omukama yangiridde ekisa. Ng'obiwulira naye ng'ate ggwe munnaaye tolaba omukono gwa Katonda mbulamu bwo. Munnaaye okusaba kwa Toma kwatuukirira, Omukama yajja n'addamu n'alabika nga Toma waali, era n'amukwatako. Toma n'alyoka akkiriza n'agamba, Mukama wange, Katonda wange. Naawe yali mu mbeera eyo munnange ggwe, nga bakunyumiza bunyumiza nti, Omukama akoledde bino, era ng'obiwulira mbalala. Ekisa kya Katonda kikubeereko, kuuma okukkiriza, naawe Omukama ajja kutuuka ewuwo. Oyo Katonda akolera abalala ebyewuunyo ne balaba omukono gwe. Kuuma kukkiriza, naawe akaddeko weekali, Omukama ojja kulaba amaanyi ge, era naawe ojja kwewuunya. Kubanga nga ne Toma we yeewuunyiza n'agamba, Mukama wange, Katonda wange, olunaku lukye nga weewuunya naawe Omukama engeri gy'anaaba akuyambyemu. Okukkiriza nga tetulabyeko, Omukama bw'agambye n'agamba Toma nti, bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Ekyamazima tubeerawo nnyo nga tweraliikirira. Kaakati olwaleero lukedde, tubadde tetumanyi nti lunaakya, Ne waluwe ya suze nga lwela likira. Tirunacha dunaba lutia. Ya toru encha dolugenda kuba lutia. Wezi okuba ngoli mumbele yu gamba na luitaku urencha. Omukama kugamba ba mkisaba ba kiza nga tebalabyeko. Teweta aga kutuka muna kuruancha. Kiza bukiza ntinga uingidu na kuruwa liru. Nuruencha lujia kuja. Ate lujia no mkisa ugwenja uro nenema ya Katonda. Awono tukumo kukiza. Wademu mbeda enzibu dara. Omukama ya kuwadu na kuruguro. Ya kuisiza muna kuizidi mabega zona. Elane zidja masa. Asuro zikuisamu. Elane ajazi kuisamu. Kumanga mwesigwa. Tukumo kukiza buruganda. Mumbela yona yona. Tulundide obuyambi bw'omukama. Tumusabe nafa tukolele. Ngatoma uyagamba antinzo okujja konga ndabyeko. Nawe nkusabira olabo mukono gw'omukama mbulamu. Olaba amaanyi. Omukama mugwe nga geyoleka abalwadde munange tumusabe atuwonye tubere n'okukkiriza abawadde mu essuubi tubere n'essuubi nti omukama embeera yonna agiraba era buli omu ayina akadde ke emirembe gibe ku mmwe emirembe gibe ku gwe ali mu mbeera ey'okusobera. Baagaliza olunaku olulungi, baagaliza omukisa gwa Katonda. Omukama kulemberemu olunaku olwaleero, olabe omukono gwe, olabe obusaasizi bwe, olabe amaanyi ge mu bulamu bwo. Olunaku olwaleero lukubeere lwa njawulo, lukubeere lwa mukisa, nga naddala omutume Toma akuwolereza. Omukama abawe nnyo omukisa mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Kamunya Katunyasinya Fama, Radio Sapientia, and Kubisaya Magazi, and Suryo Musiki, Nibim Zanyo.
1: Twice was the Sawindala, time check. Esawa ziweze kumi na bili, ezo kumacha, time check kutusibu yako. Beda msigala CMBO, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri dunako, hatemo sabulo kuja yaka senti kajiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nigastemo mkaga town star, mkaga hash, oru ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapientia, Kubisa ya magazi, Suru ya muziki, Nibye mizanyo.
1: Eno ye failu ya maulide. Failu ya maulide.
2: Tebaise mateka waga deportation laws. Ate iranga tebaise na immigration. Kubanga Dr. Vesi jezitalina na passport ye divaji stampi zemo bobe. Nibali webaba.
1: Mwotusu suri ya maulide. Ngabwe gaba deguro ni mwuri.
3: Abasigadde bonna ne bafiira muwe waavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangidde
4: n'obinisita tukutegereza kugenda byo wano binda kulangirira
1: kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku ssengejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde faero y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa naggalama mu ssaza ly'e Lugazi
5: omulirizo mulungi tukwaniriza amakya g'olunaku olwaleero mu pulogulaamu yo faero y'amawulire Esawa kuminabili kwemu ezo kumacha. Gideon yatuse da lero. Mkulu Alex Magala yatuse da. Ateno mlangira Ben Musanje na yatuse da. Tuweba zomu kama tukumye. Okulaba nti tusobodo kukera ni tutuka wano. Banda fenavo jebali tambulida wamu kusobolo okulaba nga. Tukutusa ako vino vyo na. Vietukutusa ako nga Radio Sapientia. Senge jero over newsroom. Banda nge kaba kubuzeko.
6: Mkwano go ya kutumide, ye chivuka asafu wade, kemumanyi ganye kufesi na hii ya kutumide.
5: Chivuka agambaji.
6: Yari mwujisu.
5: Yesu.
6: Agobele la programu ene ilaji agarani.
5: Yebali. Yebali lindala. Kaza wae didachi?
6: Chivuka adinya ribaribule. Joza ribanga li alugeru.
7: Na yata avendiga balirina.
6: Avendiga.
7: Avendiga.
5: Avendiga.
7: E balirina chivuka.
6: Banja balirina.
8: Kwa nobo tiko na bo balirina.
5: Soka ati inzo kubulwa. Na yu inzo kwe sangira walivuwe chike chiri ina.
6: Chiri ina anga cha.
8: Walivu na amanyi agamunga gao. Solo gasa angambi kevi enja uwe.
6: Katingeri nyo mayanja. Mayanja ugenda no musanga. Mube mvubu. No musanga. Mube mutima. No musanga mube ngabi. Kati mulimu amanyi anga go.
5: Okay.
8: Uwe tegeleza neri ya magari nyini. Katinganzi nedi ya kove. Na yu olisanga mulugave. Olisanga ne mulukato. Mela uwe tegeleza ama nyage miziro. Gali mu mizireje sato.
5: Okay. Kali chivuka na tubuli.
6: Menga mbala msiza akobo na tube bazo kutubuliza. Chukulu nyo. Ira mugende maso na kubuliza.
5: Okay.
8: Nange mundama ukuta Alex Magala mbabuza ako. Chumweba lukuwanga mwe kumira Radio Sapientia.
7: Nange Ben Musanje ne mbabuza ako nyo. Mwasuze mtawe tulio kuberanga. Tuwa ambaga anga bulicho. Nakuwa kutano. Umwezi gugu atandise mpya. Abate kawe nyumba za webuba atandise okuwagala. Na ye, manyu wanzijukizayo uko umumu landlord. Elije nasokera. Wabera wachabula ina kuzenga tano. Abata labika. Neo wabula ina kuunga tano. Yali msajja mukurukuru na ekati yafa. Miaka jise kongene mabege tano. Anduza ya fila mkovidi wama. Kati. Ngevula ye naku ngatano, geno ukulaba angajia, atandi koku kunyu mize mbozi.
6: Asule nge.
7: Ngataba akera, kati ngomanyira honti ono kati yeshka kukulachi.
6: Atandi kukubanya mwe.
5: Mwato namanya, jomwezi kuwendeko, kastoro tani kumbolabu.
7: Aha.
5: Ya kuwendeko.
7: Atenga anyumi ya tamala, niwe mwairanga buwakumacha akulaba ugenda kola. Atandi kila woku nyumye mbozi. Nakakati ndo walieri na akulete mbozi.
5: Natenga nawo ino kubwa mukakabu.
7: Ino kubwa mukakabu.
5: Kubanga munanga. Inzo kubwa tezina wena. Ino munga munanga. No. Kati jibicha ganyi na yoja kungu minkiris.
7: Necha singa ngo kunyiga. Ye muwalawe. Ono magalatana wabitandika jabi ulina. Nga muwalawe ya singe nyomo pika. ya musenda sena amteka mukasunda basi nga wola baba na abagenda ku X ndinga waliwo oli ayo geti
6: ne
7: bakuma mu
6: muliro aha atoka kusima mukulu
7: webali
6: era tugende mazo toka nge chijja kole
7: chijja
8: na akabika agatta ko yo gundi esobola okubanga esavu wazi
7: kali noli omuwala we yakolanga nga yali mukyala nenga bwe yakolanga kati ndozanga naye abeerako ne kyaba ayagadde oggula kati anga atandikirawo muzeeyo mugamba aina kodi za mukuba kati ogenda omulaba olwaleera akeera ku muzigo guno enkya nenni nga wekyabula yebbanga
6: agimala yo yonna gumukugumu
7: okuleka bano abaakeeranga ennyo ne bagenda nga kati we wayitawo ng'ennaku bbiri ssatu ng'akola ki ng'anyiiga abaweera takyayogera omusisinkana tayogera newoomubuuza tayagala kuddamu
5: nga tonnamuwa
7: nga tonnamuwa nga muyisemu ennaku awo nga 2-3-4-5 aba taddamu naye ng'ate mu nnaku emabega 5 abadde anyumya mbatumiddeko balandiroodi mwenna abeeyisa munneeyisa eyo
5: era ndowooza bannange tutandikira awo ate muli banna byamizannyo mwenna pulezidenti yakkiriza proposo abaagimuguzizza prime minister yabakulembeddemu bagenda ku visa free kibakitegeezaki
8: omuntu okujja okulaba omupiira nga tebakubuuza kana na kattaano
5: toyina emisoso
8: nga tewali misoso
5: tosasula
7: nga woolaba nti nno kati wetugenda mu Kenya teweetaaga kuba na visa kasita obeera nenanga muntu yoba passport kale kyonna kyobeera oyagadde era neekubeera ku linnya nnyonyi gwe kasita obeera na passport yo ogenda mu Kenya Tanzania eno yekya tulimu ko obulala ne Rwanda
6: nayo teyina nnyo
5: ekitegeeza kati bwe kiri
6: mu kiseera kino okugenda e Rwanda
7: bwe kiri oba Kenya bwe kiri ne Tanzania bwe kiri lwakuba babuuza nnyo ebibuuzo bingi nnyo ekitali ku mawanga gano olwa East African Community.

0: Mbeno atedanga mwike no mwetu ingirido mwezo mwana nate kare tuba gamba tinape tuba subizo mwezo gomu sambu tuja kuwa uereza kegwa keke tonye mbera kefana netia okujako nga katunda ina chasa zewa echidara echa ukana kone echo
1: okuja asika tonda kati okuja konga technician wafe ayagate tuumulemu ainza njige pesa
0: ainza kunyigibwa pesa
1: ainza njige pesa naga chikutemu kao
0: amida kato nda asobolo kusarao naga kabasa
1: naga mbeguru kari kwe
0: naga
1: kari kwe mirongo tijia wano
0: naga jeje olugendo loruko miwa kabasa otio kufa olabo kwe barama
1: nende guru ndiaga ro kufa
0: katuluwa chate toya gala
1: anyama nyi kena tulabila au na yenga basi za mkia wa sewa ni manya watadekoro diene yekelezi ya mwemu singa mwebale nye muzuketu gende tukole na kugambe na kuzinomusana guwaka nyo kakati mubato kwa dekora ugenda kuna kuwajia buja akisana kakuwake konga botu ya nabu ozisangu na wezikala kakati bambulimu kwa nabu angotaniko kupatika norongo sewa okolela sipidi sawa ya kajisanyo ya kaina yochani kati gulimbuliri weba seku sawa ene mwero cha hii mkama katonda na njagalo kubuza kubana Uganda banange abatu kupe migo kutufirako msanzo mubinga mchare migo mufirako otambulo tianga toi namu ya dechi kumi guangato chirina bagenzo kwata akasawo kafu mbulo kai wayu agate muli naga mnelete mboko mwe kadanga yo kilita walonga
0: hacho mubi yoko kwe muli mozi
1: bananga watu mnusase na felebina
2: Kanuke kambi pin kanuke byemizanyo mu program sadala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensio na okutandikira ku mupira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka echipo okuuga n'ebyemizanyo byonna binchi mu kambi kanuke byemizanyo
3: akambi kanuke byemizanyo kakutusibwako MTN free your fire fune mbere zenunjo kuva ku network ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloadinga app ya MTN yokutandika.
0: MTN kugamba funa manyo wangule ne momo buli muntu olino mukiso kuva ono bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star mukaga 5 hasho bakozesa momo apo kusasula okwe uloboxi ge ensimbi ne nkole ndala zonna ku momo ofuno mukisa ogwo kuwangula choko mukozesa momo mikisana manyi byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kuliso biko bedetwa momo herunga misi wa bank enkulu eya Uganda kasera kakabinga doke bya mizanyo yenka Daniel uzumna chibuga wali wasuzo tya sebu
4: mugamba mutya
0: nafete tulina tabu
4: che chiri kubugu
0: Bibi nebikwasiza abakozi ba parliament musanvu.
4: Baba kute.
0: Musanvu bakwate bajjo.
4: Nga bakulembeddwa mugo tumanye nnyo.
0: Waffe.
4: Obore.
1: Era baba latubamanyi.
4: Obore.
1: Ensi yonna.
0: Hata limanyi ye.
1: Ekikiriddwa Christ.
0: Kibunange ye muyonjo.
4: Obore.
1: Wamulire mabega mwali yeyogeza. Era kakati.
4: Obore. Mama boya wangu la kadaga eri mubiri ebye myalemu ha obore na afuka mirawansi nangi nagendo sikata anywegere mama
1: era ye sanyu limuta
4: era mama yejja omwana gantu wa
0: ondekana
4: kwa hasimu nango obore sanyu kanga kadaga agenzi
1: anti amanyi gwe bali na yeye asigadde
4: o kitofa na manya tikati miaka 10
1: ngate tuenye
4: Anango bore
1: kama kukakanye kumanyo badde na manyi
4: obombi butanu bwe bwamubulako nga ye
0: bwala ga wabutanu bubulanga ngo twali
4: bagambye wali nti ono okumuvunani bobore bombi butanu
1: bwamubulako
4: yali na ko buyinza nga akulire bya police ganya parliament
0: zabuli ya muzemba
4: zabuli kata nebirala waliwe misomo je wali nango okutegeka ya gitegeka ndoza nga bajjuzaawo akola listi tibaze ne bas na saini ngisa abantu obore nze gwe manyi
1: nanga gwe manyi
4: mbadde manyi obore munene
0: ona abali wano mbuto nene zozirabanga zirimo
4: abadde mukaguli obore nga atemagana bwa
1: ono labanyirira okufa bambadde bulungi
4: obumbi obutano
1: obutano bwabula
4: Kati
1: obero kya smart ngo butano bwabula.
4: Ah obubaba.
0: Bubula.
4: Bubula.
0: Bulijo zibula.
4: Ati kakati buli omuwobera.
1: Class.
4: Okubira mu level eyo. Kati ali mu parliament akubira mbu.
1: Yes.
4: Era ndoza bwa kusoma mu parliament nti wabiobu kadatano
1: mbaku sekerera
4: kati atogo bakusibanga mubi wankoko.

0: Edachika mwenda zokaze zake takusawe bilizo kumachaguna kuruwa. Lito chenda mwenye kutonyeze nye fama radio sapiensia. Omuimbi ye Rachel Namiro ne Henry Mwanje akaimba mamiyo. Abwetu yobu tutambula bana fe aba farmers center. Batwe gatako mkasera kano tutambula na bu kufida dela kusawa bilio kutuka kusawa nya. Ngaba kugamati kuruwa makungula malunji voino kubanga vwe kwa ata. Ateno kwe omulimi no murunzi. Ebya mwe biaterededa kubanga abulichimche wetaga amagezi oyagala kwebuza. Ulichimuche wetaga yambuka kawo kufa mazisente machindi. Ngova mbitala, ngova mroundabout ya mbuka mbitala. Ebye machindi yao. Ngova mroundabout ya yechivuye. Kakati ogenda basa nga kumukono go ogwa dio. Ngo yambu kiliza mpola mpola. Ku supermarket ya bache inao wansawo. Webaliba gude woda munafe. Ulichimuche tambule burunji nyonze. Jime Jacobs, JJ nekabasa.
1: JJ, njaga lao kulabulaba na Uganda. Ngansinzira nange kubigambo bya minister wa formulu nje nyachari omopia. Omtaba buru. Balam,
0: hey.
1: Ngaga, yabadde mubende yo, nalabula banna Uganda, nti mwenna abakyalemedde ku nguudo bannange, muziveeko, kino kisanja no siripu, no corruption, bagenda kujja babakole ki,
0: babajjewo,
1: era nasaba bakaba parliament, nga bakwatiddamu ne polisi, n'amagye, bafuba okulanga abantu bano bava ku nguudo, ezo enguudo zina kutambulirwako ffe ab'ebigere. Ochitegera
0: yes.
1: Tazina kole wako business kati nye mkusawa muna Uganda nti chintu wa kibachize kibachize trade order yoto kirizenti ya kola chi
0: yaja
1: nga tebani na kumenyela chintu kufiru wa bloka wetereze kubaka tulawa minister anti bada mumanyi ochitegera wako ground nyo kati ajia kujia
0: wako ground
1: wako ground nyo tali nyo muofisi atela nyo kubela ye
0: ilibye vikorua
1: ndoza mubantu aba minister abatu kibu hako bosoro ganti sobra mbala mwezi nga tomolabi ainzo kuba yomuku
0: bo yomuku bo alalika nyo ba
1: luachili kwa kuna mamu office omutega mchivuru
0: wono sobro musa
1: kwa neka teria abala langa wakule mamu office
0: toina
1: wala oja musanga neka tiono neku chivuru tukolachi
0: tu sobro omuwa amba
1: gata nya omuwa amba sanga ya tegese sindi wala tegese shiba nunga sebo soko je
0: nine songa
1: zange zizi na wezite
0: at least nakuwa kana banti nchansa
1: nga muofisi nchansa nga muofisi katila no musanga yo
0: utebe
1: soba na Uganda minister bala mwabalabu de move kungudo otherwise polisi ba MOP amaje order from above. Muyambe abantu abo bave mu ngodo
0: kale
2: kuchogera kuchi kuchogera kuchi ensonga nyingi zibabo yokukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wona kuba kunji nyo na yego kuchogera kuchi kuchogere kono buvunanyisibwa tumanye woyimiridde kuchogera kuchi mu program musagalagala midde
0: kabasa
1: wanjiseba
0: ensonga eyabakulu bano abakulu abakozi mu parliament abakwatiddwa
1: ekuto mbabiro
0: ewambye buli wamu
1: kitufu manyi wali wasitole ewamba sebo nga ne bwogezaako jibuzaabuza ekuga
0: nga yobwekamu
1: ngekuyitako
0: ensonga yoki
1: weri
0: ensonga yo weri
1: era ne kati weri
0: kakati omukyala ono kaliso liso wa government
1: yes
0: IGG kyala Betala
1: naluze batala
0: batala batala ya mwami ya yeni nonoza aje
1: nonoza bichi
0: angi habana
1: hey, no zabichi Aisha
0: ye Aisha
1: hey, chika tigwe uyu orede
0: kati au tuwa au kanyenga babigu
1: obifundemu
0: munange okulaba nga omuchalo ono sawa zinatadeo amanyi waluwechi

0: okubi obuntu
1: Zobao
0: Ziri mkage da chike zibula yo kwele sawa Esa tuzo kumachago na kuruwari Roche ndabu nyaki tonyezi nya forma radio sapiensia Nkruza ya magezi nsuri wa muziki Nebye mizanyo kama sa Omuyimbi Jose Camilion yo ya yimba Gowulida wo alambu rude kubia DNA Omuyimbi yo ya gamba Nti abana be tanaba kebeza Kumusai kumanya buzare bwabwe Kubanga abumanyi bulungi Nti bana babe Abana abakebezebwa Tekuli ba Daniela Atim abatanu. Tekuli wa Dorotia alie Bubiriji ne munnaabwe omulala omu alie Toronto, Canada. Mu katambi ngayogera ko n'olupapula luno. Yagambye nti yakoze DNA ku mwana omu owa Naira.
1: Waliwo
0: Naira omukyalo omulala. Mu interview yemu enera yakoleddwa ku bala wali bala itibwa Torino ku lwokutaano oluwedde omuyimbi ono Camilion agamba nti yakola DNA ku mwana omu oluvannyuma lw'okumwesibako kyokkanga naye akimanyi nti siwuwe mu myaka gya 12 nga gitandika Camilion alina omuwala ayitibwa Naira gwe yakwata naye video y'olumu ku nnyimba ze nga wayise bbanga omuwala oyo yalaga bw'alina omwana wa Kamiri nga bw'ayitibwa ennaku zino nti Kamiri enkaayana z'abalukawo kyokka ne ziggwa nga n'abawagizi ba Camilion tebategedde ziwedde zitya naye DNA ya Paulo Kafeero bwe yakoleddwa ng'aziikuddwa Camilion yabuuziddwa nti akyogera kooki era Camilion yayogedde n'agamba nti yakola DNA eno oluvannyuma lw'ebigambo ebyali biyitingana okuva ku muwala oyo n'abantu abalala n'ayagala aleete obukakafu nti omwana oyo siwuwe era nga bwe kyazuulibwa okufaananako okufaanagana n'ebyabaddewo agamba nti yakubiriza abasajja
1: tumutegedde bulungi
0: basajja mwenna Camilion yabakubiriza nti nga tonnafa bagenda

0: kujeko musaya.
1: Okay.
0: Baguteleke muterekero waliye wandege.
1: Mm.
0: Ndi woliba ofude bale mekuzikula eranga yebo yakoze.
1: Okay.
0: Musayi gwe yakututeyo buli ndi bwalifa buli aleto omwana ndi waka million.
1: Mm.
0: Bagende
1: yakoze bulungi nyo kamili. Na alabi kati ya sasura bulungi naira.
0: Mm.
1: Alabi kati ya musa sura.
0: Eda. Mm. Aba wala abu balaba.
1: Bayaye.
0: Abu mvidio.
1: Mm.
0: Asoburu mkusiba kubanga.
1: Mm. Nolo kubaya liko mvidio.
0: Yuki la katinebi ya biseda DNA. Miaka jangu mbili yao. Mm. DNA.
1: Natutubitege ya.
0: Kati ngatebo ya ntubepava ayo nga waga anti. Kamilio ni aino muana moyo muwala. Nga fena tutoburu kukiriza.
1: Kubanga yali mvidio.
0: Yes.
1: Katina aswade kumacha. Asada kumachia mwana sechi.
0: Dozo mwana tayaroo za ntiense kuda.
1: Ntiense kuda divayo.
2: Program agala agalabide.
1: Mama jeje. Nga tuge na maulide. Tu agala okugamba kubana Uganda.
0: Mm.
1: Tu siba wana bulijo tuba gamba. Mm. Okubera ba mativu neche mulina.
0: Hey.
1: Buli muna Uganda woli. Bera mu mativu neche olina.
0: Mm-hmm.
1: Kubanga ndoza mchirabi. Ntinabali mkutute kakubu nkenke.
0: Mm.
1: Okutulo wazi santi fekatu na tatu fako.
0: Mm.
1: Okutulo wazi santi mama fetuwa mkulachi.
0: Mm.
1: Babo bali bulungi. Mochila bie ntiba banzibi. Gwochimanyo mtu abba senta inzo kuteka kumungi nga nga yubana ange nkorentia.
0: Mm.
1: Bane nga nkozi. Nga sifu na chino.
0: Sente.
1: Bera mumativu nechorina. Kubanga nona abada kwe iguza. Ngoza alibulu unji. Bamu kutenti yabi.
0: Abantu bemu lugunyiza nyo katonda. Banange fobatu wali achi. Ye banange. Abo bakula sawa mekafeze tutakula. Bazu bali ya mmele chibazali wabakazi chi. Uchitege.
1: Yes.
0: Olino muli langa
1: awebem. Ayo gere bigambo binji.
0: Na yenga gwewe gomba tomanyi.
1: Tomanyi jajja sent. Ndoza katimute gedabamu kujemwe gomba.
0: Jetwe gomba.
1: Jebazijia.
0: Hey.
1: Mwate gedo mchara nita amongo jazijia. Mwate gedo Chris Obode jazijia.
0: Mm.
1: Katitemu wame mitima mubereba mativu neche. Nadalango chifinye mchi. Mumakuba
0: amatufu.
1: Bera mumativu neche chitono.
0: Chorina.
3: Olino kutepi enkanya. Teche alimukaza abera waka.
4: Kuli muzironi. Era munanga kati watermeloni ya mubu wevunda. Echama zimulabi la daranga mtufu. Ebintu kubike enda genda.
3: Nenge chitufu katonda afayu.
2: Program musagala galamite.
5: Mchisera chine chevija guzubi na kwenkulu. Centenary Bank empereza za yezifu denyangu. Hata kumiwende ja wansi. Tewali nsonge kutuala mubanka. Wabula weyambi seba ejita kanana basa sani de guangali yuna. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale bikuba anjibu elawe ulo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambisa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wa vikujukubye na kwe mkulu. Beda bulinda alevi haba fere. We wola masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kuataku account ye ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu. Obu kuita mumeseji kunoti munana noti noti. Bibiri bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Edunga misiba banka mkulu ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukila dela kumilioni kumieza Uganda.

0: subscription ban.
1: Mchisera chine chevida guzubia na kuenkulu. Sentina rebake mpereza za yezi fudenyangu. Hata kumiwende jawansi. Tewale somne kutuwa mu banka. Wabula weyambi seba edieta akanana basa sani de guangaliuna. Edanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale likuba anjibu era wewe uloku tukila dela kumilioni tano za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. Wewe uloku tambula na insimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wabi kujukubye na kwe mkuru. Beda bulinda redi haba fere. Wewala masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kwata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho bawe kenge dengo kube simu. Obu kuita mu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinel banka banka ya fe. Sentinel banka. Erunga misipa banka mkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukira la kumilioni kumye za Uganda.
2: Nyori liza radio sarapia. Yaba asose. Okumanye bifa mkwanga.
3: Ima unde. Okuwa kusenge je.
2: Okumiliru wa mziki oguliko. Okumanye bise sane vinyiza.
4: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home, what are you, where are you going?
2: One more.

0: Oye, suwa wali nyogwe na jiyokumiteko, chienda mnyakto nyesenya, Radio Sapiencia, kaunge akona kuruwa lero. Ziri abiri musambe za kaita kusawe kumine piri, za kaunge zingabuli jo, kabira katimba, kabia mizanyo, extra, yenze pade siruma gombebezi, ukubira nga kutambuza, tukina kubira nga tambla fena, paka wali kusawe genda kubira mwe ya kaunge zi. Wenji ukubira nga mkwere kereza, atulo ente katika endala eja kubira ngeja eberenge kuongerayo kusaidiayo katimba kebe mzanyi extra tutambla ne 22 bet eranga 22 bet yegendo kubira nga kuyamba kogo msibu ya mipiro kubira ngo siba ato berengo wangula gwarimu kubo ngoda waka wino kubira ngo gulao account ne 22 bet kasto berengo weza vili mweta noku da guru ate rango siba na bufuna njizwa wali mtakse zenja ulo abali mukubira nga mudda waka atina abali mugenda ku mirimo abakoleja kaungezi namwe mbagaliza biberenga bibatambulira bulungi kusaidi eyo gula account ne 22 bet osobola kubira ngo siba ku mipira atera oberengo wangula ekyokola kyangu nyo ku mipira gina eminje nyo eje yongede okuli okubira nga waliyo club friendlies ama clubs agenja ulo kali mukwetekera tekera campaign eja eya 2-2-2-2-7 osobola kubera ngo siba kweje mipira atira waliwo ne leagues ezikenda maso zo osobola kubera ngira oteka mukakaja kosana mpaka eza World Cup eziri mukubera nga ziinda wali mugwangira US egwangira Mexico kosana ne gwangira Canada kale no wegate 22 bet osobola kubera nga ensonga zonno zitambuza kasito bera ngo siba nabuvunanyizibwa lero mu World Cup timu ya gwangere Australia baza nye gwangere ya Misiri oba Egypt okuba kulukalo lwa Africa sawa zigenda kubera satu eze ekiro eyo game wegenda okubera ngegira then kusawa musanvu ogwe ekiro timu ya gwangere Argentina baje kubera ngabaza nye gwangere ya Cape Verde oguja kubera ngaguja ku musanvu ekiro kati feba kaguja abatebaka eyo jetu singo okubera ngatu obutti atete gunyumira waka oyina gula togulabira waka sigama anti nawe togulabira wakani tamugulabira wakabo osobola nekati omubebezi ye ayagala wali kubambozi ye byemizanyo twatu ina kuberanga tugulabira wa bweru kakati timu yegwangeri ya Colombia kusawa 10 na kitundu ngabucha baje kuberanga basanyi gwangeri ya Ghana Afrika banange batu disappointing zenyu neke tulinde tulabe lelonga ibigendo kuberanga bitambula tuina aba Afrika bonna basatu bitusigaza Egypt ezanye kwangere Australia kusawa satu za ekiro Cape Verde egenda kubera ngetuka ne kwangere Argentina kusawa zigenda kubera musanvu ogwe ekiro then kusawa zigenda kubera 10 nga bucheri timu egwangere ya 10 by the way 10 kitundu egwangere ya Colombia baberenga bazanya timu egwangere ya Ghana kakati jejo beba Afrika betusigaza katonda bwatu yambale tuisamu nga babiri oba satu obagana anachikola ku Colombia ne Colombia akapira kakuba mu South America ukayitirivu nyo ausina osubi kati atene mwana kugwangira area Cape Verde nga bazanya Algeria sorry nga bazanya Argentina awona wo wazibu kati ate guno ogusooka ona go awonyi nawe subi Egypt nga bazanya gwangira Australia tuinzo kwato omusajja mutevu ne tuberanga tumulivula nibira nibira ngetambula kale chobo kulabula wa account mipira jojo na uja kupira ngo jisiba kongo ita kuten to bet wali mugwangira Republic of Ireland ya mpira jigenda kusanyibwa mulige yo kuntiko nelige chibinje chio kubiri na jo berango jirumba kasito berango siba ni 22 bet wagenda bugenzi musimu yo wagenda ku internet uja kupira ngo teka 22bet.uk website ya feja kupira ngo jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juza ambie bakusaba kuri amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba kati gwabuzi abuzibwa wakati wa promo code ne confirmation code boteka mwe namba ye simu confirmation code oja kubera ngo ja ku simu yo webateze genda wali ekigambo send message oja kubera ngo ja jiteke we genda wanse wasemba yo wagenda promo code teka akatimba ngabo ochuulya kya Luganda akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubira nga wega 22 bet obirengo obibira no mubebezi ngo manyo obibirira wagumu ewali gumite embera ebirenge etambula kusaidi eyo bobo sibasi banavunanyizwa atana we 7.5 crisp kubira ngo siba mu mbera nga bwetambula ninga options zizo nakwe ziri abasiba live in play kaita akabao kwe kali abasiba kubatebi osobola kubera ngo gamba Messi agenda kuongera ko kubanga ina mukaga ee wizo gamba lero Messi aja kuongera ko gwingo siba Messi okuteba osobola kubera ngo siba kumakona osobola kubera ngo siba ku card no gamba guno kujja kubera mu red card oba yero card wezi tino bera ngo lya send buli kimu njogere kinde kiki abasiba bacho games 22 bet kwezili ate zigabira dalaka send nulecho wegate ku 22 bet buli kimu kiberenga kitambula kasitobera ngo sibana buvunanyizwa ngoweza 25 okudagulu omwana asomane wobero weza 25 gwetoina kubera ngo siba toina na kutunula yo yadde na kamuna akedaga gwene wobero weza 25 okudagulu omwana asomato kirizwa kubera ngo siba njagale nte kateke tuberenga tujikoberera mumbira mwe ino kubera ngo itambulira kale bwete tugenda kubera ngo tambula kaongeza kona ku lero oline pade siruma gombebes tuli mukatimba kebye mizanyo extra wano ku Radio Sapiencia tugenda kubira nga tambula mu mbeera eyo kakati klabu ya Arsenal ekyagenda maaso n'okwetegereza abasambi ab'enjawulo juzi nabagambyeko nti basindika bawanvu n'abampi ab'enkobogo n'ab'embaliga okubira nga betegereza omusambi ayitibwa Bradley Barcola okubira nga bamujja kutimya PSG asambira timu egwanga eya Bufalansa mu World Cup France ekyalimu kakati Arsenal basindika abakugu okwetegereza omusambi oyo watenga timu ya PSG tenaba kubera ngiraga nti etunda omusambi kati Arsenal tekomye oku mu nkambi egwanga erya Bungereza einayo bambega abaperereza abajiyamba ko kulabanga eperereza abamu kubasambi beyagala okubera ngegula ku matimu za gali mu Premier League eranga abamu kubasambi abo kuliko omusambi aitwa Ezri Konsangoyo omusambi oyo Konsangoyo muzibizi ati asobola n'okubeera ng'azannya mu bifo eby'enjawulo naddala mu paaka awo asobola okuzannya nga left back ne right back kakati klabu ya Arsenal bagezaako okubeera nga bapushinga okubeera nga bafuna omuzibizi oyo wa ttiimu ya Aston Villa ayitibwa Ezri Konsangoyo abeere nga ajja ku klabu ya Arsenal naye Aston Villa erabika weba yaakuta yagala okubeera ng'esaba omusimbi omungi obukadde kumpi nga 85 ensimbi eza pawundi okubeera nga bafuna omusambi omuzibizi oyo myaka 28 egy'obukulu ayitibwa Ezri Konsangoyo Omungereza y'omu ku bavubuka abali 10 tennyo mu bbaka ya ttiimu y'eggwanga erya Bungereza era ndowooza bwe katali giriya y'omu ku bazibizi ssaawa zino abasinga oba bali top abasobola okubeera nga ajja nabeera ng'akuba akapiira ku ttiimu yonna eri top omusambi ayitibwa Ezri Konsangoyo era kino kyadiridde okubeera ng'omusambi ayitibwa William Saliba wa klabu ya Arsenal yafunamu kobuvune mu mugongo era bo Arsenal balowooza nti Rice oyo ayinza obutatandika bulungi sizoni ati nga bagala jukolerezaawo emundu evuge kati bagamba bwe kiba nti oyo ayinza okudda Saliba ayinza okuba mu lika nga tagenda tandikirawo mipiira olw'omugongo ogumutawanya Ezri Konsangoyo abirenga jakatanga waawo oba magalezi yalwadde oba Saliba yalwadde tuba tulina central defender ali gumite okubeera nga yamba ttiimu okuvuganya mu kikopo kyonna okubeera nga bavuganyamu buli kikopo kye beetaaga okusobola okubeera nga bawangula aba club ya Arsenal mu kampeyini ejja nga bwegenda okubeera nga etambula kati Aston Villa bagala jukulamu abasambi babiri naye eyasooka Aston Villa yalume jiko n'egamba letumuta ye musambi ayitibwa Morgan Rogers naye ali mu nkambi y'eggwanga erya Bungereza wali mu mpaka eza World Cup naye okusinza ku bitambula kiraga nti Arsenal batandise okukozesa abamu ku basambi baabwe abali mu nkambi ey'eggwanga erya Bungereza okubeera nga baperereza nga bapaswedinga okuperereza okusendasenda nga basendasenda omusambi ayitibwa Morgan Rogers then omusambi ayitibwa Ezri Konsangoyo omuzibizi babeere nga beegatta ku ttiimu ya Arsenal Rice mbu abasuubiza ensi negula bagamba bannaye muje eri ku Arsenal tetulya kawunga tulya muceere na nyama eyo kwa Aston Villa mulya bijanjalo na kawunga eri ku Arsenal abasuubiza ensi negulu kosa omusambi ayitibwa Bukayo Saka kati Arsenal kekabadika ya isemu okubeera nga esendasenda abavubuka abo babeere nga bajja naye nga bakozesa abavubuka abali mu nkambi ey'eggwanga erya Bungereza okusobola okubeera nga babasendasenda bajje babeere nga beegatta ku klabu ya Arsenal by the way Aston Villa na Arsenal tebatera kweguza nnyo basambi era ndowooza omusambi naddala ng'omusambi ava ku Aston Villa okubeera nga agenda ku ttiimu ya Arsenal tekitera kulabika Daniel Colwell ye musambi gwenzijukira eyava direct ku ttiimu ya Aston Villa juzi wano mu 2013 nabeera nga yeegatta ku ttiimu ya Arsenal naye kirwa okulabika omusambi okuba kwa Aston Villa direct nabiranga yegata ku timu ya Arsenal kati ngojiye ko bino mbwate Pomasoni yaba ku timu ya Arsenal nagenda kwa Aston Villa Emiliano Martinez goalkeeper yaba ku timu ya Arsenal nagenda kwa Aston Villa kibadde kitira kulabika nnyo timu zinonga ziwanyisiganya abasambi erandoza omusambi nga bwegambi Daniel Curry ye musambi eyava kwa Aston Villa direct ni egata ku timu ya Arsenal niyo Arsenal badetero bawa Pomasoni yava kwa Arsenal nagenda ku timu ya Aston Villa Emiliano Martinez goalkeeper yava kwa Arsenal nagenda ku timu ya Aston Villa byamukwa obwinzo kubera ngo nokulayo kakati Mugani Rogers no musambi aitwa Ezri Konsangoyo bebatunulidwa okubera nga bayinza okubera nga nabo begatta ku eyo record okubera nga begatta ku timu ya Arsenal wadenga Aston Villa egamba tetuta kyaffe naffe twagala kuvuganya mbikope bya Bulaaya so yembeere eyo nga bajja okubeera ng'etambula n'olwekyo katulinde byonna nga binaatambula ojja kubeera ng'ensonga zonna ozitegeera nga bwe zitambula by the way waliwo n'omusambi ttiimu ya Manchester City gweyagala okubeera nga esuuza Arsenal ate nga Arsenal emaze ebbanga nga yeetaaga omusambi oyo bwetunaavaako maaso awo mbubaka nja kubeera nga nkubulya musambi ki manyi Manchester yafuuse kisuuza asuuza yajja na sente n'ayiwawo omubiri nabeera ng'akutwalako omusambi omwavu tabeera nakake kati yo Manchester ye ng'ombo gyekozesa omwavu tabeera nakake yo ejja buzzi nebeera ng'ekusuuza kale gw'omusi w'emipiira njagala tubeere nga tusiba ku mipiira ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba ku kodi yaffe nga bulijjo eya sita 217 woyita nobeera ng'ofuna ku mipiira n'ogenda wali 22 bet nobeera ng'osiba ku 217 nubiranga ulia kasente unakula jie chilo natadeo li siti ezenja ulo ezimu ni mba gama antistandika chilo ogeza akatambula katandise chilo ni batuli nyamu wanyina bagamba bobo bere mbebezo uli kumuntu mutufu wetu ya tubatuli tebo chigana chiba chigani katambula batuli nyamu akatandise chilo odi bibiri odi mkumi pili moru kaga batuli nyamu nentekayo alibadi na yeba data anika kumacha alibadi na yoni batuli nyamu sacha lero atuisiza bubinyo kakati nyenzo okutuna kuchibimba chena tadeo na kula ju echibimba nga chituwa descend echibimba nga chituwa descend timu ya jena yeba deza nya rate matuwa wade jeno kuba koletisiko nyabiri aizo koletisiko za nyabiri kasito jira babanaye muganda wange bera nga nyo gumite kasito labango mbebe za kuwade nyabiri umwebezi akuwade satu satu au manyanti waluwa mulamu au transform yibye kanyugide dala wetu gendo kupira nga tulida send simanya nyemu au manyanti waluwa mulamu kakati ono timu ya jana tuwaditu wajitumie okupira nge wangu lompira goals nyaku bili kolektisikone biranga ya wangu de elago ene ya kunye omopiro ogo ogwe chibimba kubade kukula odi makumi ya tano odi teba denene manye jine je friend la wasaje na woba jitia odi wazikendeza ne ensaniya zombebe zikasa zikuletera gwe gendera awo tuberenga tunonya sente kasite ensaniya zange zikuweereza gwe tambuli awo tuberenga tulya ku sente nolecho buli yafunye ekibimba gendo lye sente ekibimba kina tudeyo onakola je chiro akatambula batuli nyem then ne alibadi ne baberanga batuli nyem kati gendo bere ku docketing obebera ne mipira genta teyo ndadeye ekibimba ekirala banayi ne kino njagala mu kyegendereze gwali mu kumpuliriza ntadde ekibimba ekirala njagala obeerenga okisiba n'obwegendereza ekibimba kyentadde ku docket nkiddamu ekibimba kyentadde ku docket njagala okibeerenga okisiba n'obwegendereza eno tulidde odi 15 collect score nya 2 ekibimba kyentadde ku docket kikola odi 46 oyinza ogira bange entone nnyo naye yo odi nkuru naddala ayagala okubeeranga olya ku sente era njagala obeerenga mu kawungeezi kano ogikuwaata n'obwegendereza eyo odi nga uli anchikumiza eyo odi nkuru genda de chibimba kati chenku kole de gwafune chibimba oina kubera ngo jayo late bad ndade emipire ebiri jukola odi 10 ku late bad ndade ke emipire ebiri jukola odi 10 kati bo jayo late bad ogenda kubera ngo ofunya ke chibimba jukira late bad ne ale bad bibade bitukole de bulunji weekend kati gwegenda ku docket oberengo jayo late bali ojja kubira ngaofunyako ekibimba genda wali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bubuna njiswa atanawe zaviri mwetanto kuziba kuberango siba jayole tibadi ofuni ya kechi bimba okube vinyonyi viviri ne okuba vinyonyi viviri ne jinjalimu bojayole tibadi okina kuberango ofuni ya kechi bimba ginda waliku 22 beti oberango siba sibisa bubuna njiswa atanawe zaviri mwetanto kuziba kuberango siba wewe na ulizo mbebezi katikuwe so mkisaguno jayoli siti emule etibadi nofunia kechibimba kechibimba chenda deko chikola oli makumi ya na mukaga mpira gumu letibadi jiri mpira vili chikola oli chikumi letibadi jiri mpira vili chikola oli chikumi elabo jayoli etibadi ogena kumbira ngo kufuna li siti bili esoka wagule mpira vili ye letibadi then echibimbo jakubira ngo chila bachijirako katikuwa ulizo mbebezi sawazini njagaro kubebi nyonyi vili nejinjari mutobigata ekibimba kisibenga ekibimba ne leti bali kisibenga leti bali unako leguru ngojie kwa kuwela nti weekend twali twakalie bibimba bibiri unako leguru waliwa ekibimba ekyabuse mu lusero vikinjula lika jevik wali mugwangira Iceland okubira nga gukola 3-3 gwawedde 3-2 just gole mokola amalirika 3-3 ya tremesi za sendi kati njagalanga twakalie ekibimba kinatadeyo unako la jechiro ibadde kola odi 15 ntade oli 46 nyinenso ngalwa chintade oli 46 iyo odd eh bimba njagala bagala kulya ku sente njagala bagala kulya ku sente kaongeza kalero kenda ku docket yoberengo ofuna h bimba echo kenda oli 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na bufunanyizwa atana weza abiri mweta ndo kuzba kuberango siba gwe nyiga sita bibiri 17 sita bisatu munye hash bobo itawo ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash ya yo leti badi ku leti badi kwe kujire chibimba yana wali wa gulolaba leti badi stroke chibimba ku leti badi kwe kujire chibimba kati chino wachita okudiza kubalide kusente weekend na atazilide na yabe renga ganyuru amu unakuru wakutani genda kudoketi oberengo ufuna leti badi jira ke chibimba genda kutentu beti oberengo siwa kasito oberengo sibisavu nanyi siwa ngoweza vili mwetano kudakulu banna yegoe na ulizo mbebezi abana wangaboku ground wansi musibobu uziwe nga tobu nywele tubele nga tubebera abana wali wanseri kumwala eri eka mocha mbaiseka unimbali engera mbaiseka unimbali engera wegena kudoke tiyoberengo funa leti badi gena kutentu be tiyoberengo siba kasito berengo sibisabu funa ziba leti badi kujira ke chibimba chibimba china tada hecho lichitu wa descend katigendo berengo jia chibimba chino weekend tuwakalia bibimba bibiri ekiraga nti reti ya collective score z'omubebezi kwezirira eri waggulu unakole gulo na nkugambye collective score jinataddeyo ehibimba twade tumutumie rekajeviki vikinjura twade tumutumie okola 3-3 gwawedde 3-2 just 3-3 neberanga twa yatulemesiza sede ne tolemereddwa watono awali mwekero okubuuka kati ate jinataddeyo ekiro neberanga twadde sente kati genda ku docket yoberenga ofuna ekibimba kyentaddeyo oli 46 ye chilo tuwalide odi 15 bofuna ekibimba ofuna yaka katambula kasito berango sibisabu vunanyizwa genda kudoketi oberengo ofuna mpira ejo genda waliku 22 beti oberengo siba kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wubo itawo ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash jayo kati bebera no mubebezi kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash uboita ekibimba kijira kuleti badi okube ebinyonyi bibiri ne jinjalimu kitegezo bojayo leti badi ofunya ko ekibimba kati yao ekibimba kisibe kyokka ne leti badi kisibe yokka genda wali 22 beti oberengo siba tuberenga tubebera mpola mpola na gamba umbebezi kali akataka betuli atuba tulide era bwe kigana ziyane gamba nti kiganye tudemu tujiribe ne week so far tenatambula bubi lumba ngonyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash siba na bufunanyi ziba atana weza abiri mwetanto kilizi bakupera angu siba Arsenal Manchester City ya galabaku watamuliso kumusambi kwa mbade mazaka wanganga mugo berira musambichi kamve kumbu waka bunozije
1: Black Kake de
2: Wasuzo tia Uganda
1: Koloko koyake
2: Ama chago Gafusa manyufu Nga ateno runakuruo Rweyonge dokubero ruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bilezo kumacha Wefu nile dachika satu weso uwerere Ezikuwa MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Nga star Emu noti noti stabili emu hashi Ofu nile dachika seso uwerere Buli runaku Sumulure chibozi cho Kevera kukabite wo Kwasa ganyazi hasozo Kubira kumusei Sumulure omulilo kukulimu neda chikezo uwerere Okuvamu MTN Ngaturi wamu Inkura gana ya fitere mesewa
3: MTN
2: MTN irunga mizwe chitongole ki Uganda Communications Commission
4: Agachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC1 ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 2022 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register zineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuzemu enna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa okulaga yo nini namba yo obo kugenda nakakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi
5: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawopini ye ey'ekyama oba piniyo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
6: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikupi bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
4: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku ssimu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8 0 5 5 oba ku noti 8 0 3 5 3 4 weebale okutereka ne Centenary Bank Centenary Bank member wa Cente Group Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za kasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda enkola n'obukwakkulizo bigobererwa
2: ffe kyenda mu nyakatonyesa ennyafama

0: Alright, omulundi awuliriza kyena myaka tonyeze nya Fama Radio Sapiencia nkulize ya magezi. Esulo y'omuziki n'ebyemizannyo natera tugguse ne program tochi ebyemizannyo di extra alinaku lwakutaano enaku z'omwezi ziri esatu omwezi gwa musanvu twakagutambulako kitegeeza enaku satu naye nga tubabuuzaako nnyonyini ddala nti no musibye muti olunaku olw'olwaleero Ben Musanje ne Daudi Gombe asobodde okubeera nga tugoba wano eno ku mpewo za Radio Sapiencia okulaba nti no munaye nga wiiki tugiwunzika mu nsike y'ebyemizannyo muli mutya mwena gye musinzira okubeera nga muwuliriza tubatumiddeko nnyonyini ddala n'olw'ensonga eyo sijja kubeera mulungi omu wabula kampe omwaganya munanga naye ababuuze kati tusobole okubeera nga tweyongerayo
1: nga batuweza nyongera okuba nange nga mbala mu saako akawungeezi k'olunaku olwaleero tuba tuyingiddewo mu puloguraamu tooki y'ebyemizannyo oba tooki y'ebyemizannyo extra okulaba ate ebiki ebitambula wano munda mu ggwanga olwaleero Beni nfunyeeko chance n'ensinkana abavubuka abasinga bamanyi nnyo okuli Mustafa Chiza kwosa ne Alan Okero abavubuka abo bw'oba ojjukira coach Mike Mutebi yali wankizo nnyo mu bulamu bwabwe okuba bye batuuseeko obudde buno alinamu omukono naddala mu careers zaabwe naye kinnyumidde nti ku KCC naye ekinnyumidde abavubuka bwe bategeseeyo omupiira ogwa charity ku lunaku olw'okuna olwa wiiki ejja naye ng'omupiira ogwo okuyingira 15,000 n'omutwalo aba bana ababede nga abavubuka kye bakoze nti bagenda zanya ne timu ya Victor Wanyamo yaliko ku Tottenham Hotspur aina mikwano gye okuli ne mutowe McDonald Mariga kati omuvubuka McDonald Mariga kwosa ne Victor Wanyama bakonfaminze bagenda kubeerawo wano ku lunaku olwo okulaba nga bagezaako okusonda akasente at least bakawe coach Mike Mutebi asobole okulaba nga atambuza obulamu naye ng'ekirungi ne mutowe amanyiddwa nga Kenneth Mubiru naye abaddewo n'akakasa nti coach Mike Mutebi agenze atereeramukko era nga respondinga bulungi eri treatment wadde nga amasimu bagezaako gamuggyako naye abavubuka basanyufu nti at least coach waabwe basobola omukolera ekintu ekyo kuba abasinga abannayuganda kimanyi bajja kwagala okulaba ku McDonald Mariga yaliko ku Inter Milan yali etendekwa Jose Mourinho omusajja omuna Kenya muganda wa Victor Wanyama teno Mariga oyo actually akolanga vice president w'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga erya Kenya so ba Alan Okero bagenda babasamba nabo ku lunaku olwokuna kusaawemu era nga omupiira ogwo bwe gunaggwa akasente konna akanaaba kavuddemu bajja babakawo omukulu oyo coach Mike Mutebi naye bwe bakakasizza nti ajja beerawo okulaba nga at least agezaako abantu bagezaako mujjukira n'okubaako abasambi bano bye bamukolera nga bo okusinziira ku ebyo bye yabakolera
0: kubeera kumujjukira kuba bw'ogamba nti nno kumujjukira abeera ng'eyafa bagezaako kumwebaza

0: Saka. Tuyinza kitwala nti kale kya bulijjo bakimala kubanga bw'oneebaka ojja kuwummula tugambe nti obwongo bubadde butataganyiziddwa kubanga buli abasawo kibaga wummula wummula oba oli awo nti bwe tunaawummula obwongo bunaakola ki naye ate bwe kiyitawo n'otandika okufuna akantu ako kayita akatwewungu
1: kati Frank katona nze ayogera naawe Frank wali weebaseeko n'oba nga weebase n'oba n'olabanga abantu
0: yes
1: nga we oli mutulo olabanga abantu
0: yes.
1: It is normal ekyo kya bulijjo
0: nindaba kojja wange yafa oba jjajja wange
1: oluusi ne experiences ze wabaddemu oluusi n'ozuukka nga naye bitereera ebyo naye waliwo embeera zo nga zifuuse lugenderero olugenderezo olwo lwetwogerako nti bwo buki bulwadde
0: andi kakati Chris bwonogamba bwota nga lufuuse lugenderezo andi kati oli ajja kuvaamu ng'abiroota buli lunaku olwo terufuuse lugenderezo
1: nanti kati oyo era era naye oluusi si mutereevu edda nalina akatabo kange nalina akatabo nga kannyonnyola ebirooto buli kirooto kye nalootanga kubanga ng'obwongo bw'omuntu omulamu olunaku lw'oyitamu n'embeera z'emabega eyo bitera okukomawo mu bulamu bwaffe okusinziira ku mbeera gy'obeeramu bw'obeera ng'oli musanyufu bikuleetera ebyo ebyakusanyusanga bw'obeera ng'oli mu nnaku bikuleetera ebyennaku kati ebirooto ebyo tubiroota naye kati nakolanga interpretation n'ebirooto ebirala bibeera spiritual n'ebirala nebibe spiritual naye ng'ebiri spiritual tebibeera nnyo common neebeerayo n'ebirooto ebiyiiye Franka kati naamugambako ntya nkeera ku makya nemugamba Franka naloose nga okoze kino naye nga kyenjagala kyekivola bulaga natoli waswa nga tannafa yatugambanga omugagga bw'afa kizibu nnyo obutalabayo muntu alinnyiddwako emizimu ate emizimu giba gisaba ki bintu n'omwavu bw'afa ye bamuyira
0: bayiwako buyiitaka ate alina kaki
1: n'emizimu si kyangu kwogera ate era egitera okwogera gitera kubeera gy'abawala tegitera nnyo okulinnya basajja
0: lwaki
1: simanyi kyekigaba ebintu
0: ekyo kyagala okwongera okunoonyerezebwako kubanga era ne bwe tubeera mu kyaki abasaserdoti nga batusabira era abasinga okugwa bakyala
1: kati
0: ebawala
1: kwekyo that is emotional ebirowoozo byaffe bwe tubeera nga tulina wounds n'obulumi munda muli naye nga tetutera nnyo okufuna ssanyu oluusi bwe batusabira ne batuuka ku mbeera zaffe olw'obusungu bwe tubadde nabwo n'obulumi buli bwandituleetera okugwa n'okukaaba ne tuyita mu mbeera ya healing okuwonyezebwa kubanga amaziga ago bwe tugakaaba gatuyamba okuwonyezebwa naye waliwo n'abalala gibeera ddala myoyo nga james omuntu agirina emyoyo gyennyini emibi ngaagirina negijja naye abasinga bonna bonna abantu balowooza nti bw'okaaba n'ogwa lw'owona kati n'ebirooto ebyo bwe bifaanana
0: hallucination in simpler terms is the experiencing of something that isn't there but feels convincingly real olina kyowulira gwe n'okitwala nti nno kituufu naye nga tekiriiyo
1: ekukkiririza mu kintu ekitaliiyo naye nga gwe ekyo enze byempulirira ddala mpulirira ddala nga gonde kino kiŋŋamba mbuwe naye nga mu butuufu tekikola ki tekiriiyo
0: kitegeerekese kati bulungi
1: kati bino byebimu kubitta amaka lwaki ayinza okuba omwami.

abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda wambaatira ensi yonna era weewo.